0: Basi bali kiribanzwa turabara mujya bushushyo mure ibaho kiribanzwa bekene mba cyane cyagadi mu tubutembu na busi abakanza ruko mu kindi kintu kindi cyaba buri kujya kindi cyaba abangata shahana abarembero kundi kabuhate amabula mukulu habulihanu amabula wana habula mutumo ichone kwenene wa kiribanzwa kareke babu basi bashakulu musisi bangaho ara kiro cyumuye abanda babaragenda nabande nanamusubaho niyumukira inyuma ne nyumu binyene inyuma muje ne nyuma toyeramo matweromo nani yayo kanda reka tututi basi wasinja mu katukwama si ule ule ubyaho kandi uwa ndo nganabya cyoro cyabya na ikisese gikererengikanye baka abaka galirana ya nabakata sabasha kulu mu kiwucyushi nganabya muri tahiga kumuhinda n'uyu cyake kandi bya cyandundi munu wire twakubora ko beke byalaba na uwabya wabere bya umana yetu wabere tukwama kusangwa cyareke barete kene mba kene kigomba kumbe tunumwa ko bekala bo muki huwo nebere ne tukanda reka tubawera ko byalaba umuki uruke ikibere 15 ko mushono wasinje bahurikiriri nyina si abantu banene si bashye kiro keno kuko ni kiro cy'abashakulu ukiwo cyoshi busera butembo sera mu kivu yetu eno yendata ye nibo mu kiro keno si 15 eyo bore mwese ushi ako bore mwaka tukashato kasangira ekisese keno babi bakibuka ya ngatwangalwa tuti okumwase awabaka alirana ya bashakulu abakalwa nabo abakapura bendu byabo abaka donko umushakulu nyatabya na amani yusi yusi ambu kundi abiria mushakulu tomabera tuti mupura wakandukiwe tomabera tutia kundi kanji kanji mutoka bya mushakulu ewa kuimiki nabana sibashalangira nabandi bakabya ngamumu nero sasibwa abata wote wenge bakabati ba profite omo hali ibuzaifu bwa wobo nari ambukoko acho na chebe chareka bagira ikiro kibaka wambu kube kiro kicya bikina siwe nero tuheta bero bebere ito bashakulu na bakekulu na kende kero kikabe kisiku moya mwezi wa 10 le 1er octobre de chaque année nario kwasinja kunze akoshi bahikomo kumuhinda nuno nario tukandi watote abatabyaho tuna mureta sha kanya veke ero kamana no motse wala boyo mocho yu abia nyauta ndangonguma ikawayetia maberekera abalwa na busi na bambesa na bashakulu itwikala hauma nario balwa na mubana hika bake na bambesa bona hika bake tukandi bawera mahitaji wabo ngoko ayo babuwa bate base kumene ibabya hauma na eto tukandi baburabyo nario ekikulukulu ekyabyamo tobe tukatakariwa tukakangana ya omusuko ngoko nyamuhanga akahetana omumulu ewenga mwana ukalwa noringa mushakulu noringa mukekulu kunde omundu akasala hikomolore ngolo nyamuhanga inyabiri muteya kubero binene akatamba naye akaseba naye akalia naye akaosera naye akamutegaya okubyoshi nario uba na ira haka akase kake kiriwa mbo mulangire mungu ngwa kahetana ngwa kahetana romu shakulu mtu soma chumu biblia eya wafalme wa pili sura yake ya pili ilisuka mulondo wa 23 baka 24 wako mungu kahetana alangira yuka oyuka bula no mushakulu oyuka mukola kola chete chete hatiki hadisi mwenyewe yere yete nyibo lwana nyine shi shibo chere somo sho biblia lakini nyine shi aba abakasomo sho biblia bama bemenya omulondo ka katakiri watiki omulondo ka wate abaluana hama no mushakulu nyeka ulomo Elisha babyo munzara nguma baka no munzara nguma nero mushakulu amaye mateka ho bare ka bwatembeno nabo bakandi musike beno bakandi bomuno sokulu yoyo bama endani yae nari ko ho banga musabireri hano musokulu kalwa hikwe iko baka musekerera ya baka wambuye otate kishakulu icho luhali chiyo tata ije bwo yero chichene chichene ko kahabu kuchikwe eko chikata tapeke metambe eko heme sochi kwa ko sushire
1: mburi bari ya mala taluli hayi ni malo halalo acho
0: nairo nyamuhanga malu nyaheta na kusebusebu kandi na babu uwo mwatsi oyo sibaba lona boshi bari balona 42 lakini ababu emyasi yo babe lona basatu lakini balona basatu bano mubareka mungu nyaheta na mwada shewat nganye rabandi aba ko ndi bodite ku komatsi oyu amalu nyatuma esho nyama shemo lukuri mbo shebe nyama shebu kali shibiri
1: shidubu
0: bakalo shomo dubu maana ke serenga soro
1: serenga boha
0: serenga boha na ero shama lusha raro wabana 42 yabo okwiparia bamahola amulu wa munu wire bendi bo mwirisha nimuloi lakini iye ayo kisaya na yakahetrana ne nyamuhanga ichike wachete baluana wamabyo kaendomo chisendo echa bantu batuwene na erilolo erikadulomo chisendo cho atakwishi nibyo sula na kulo ukandikwa kulo
1: kulo nawo
0: manu iwalebya ngukata banda bantu basusira bate wamabirebya wabeta bamo chisendo echa bantu batuwene segera au wamabisungu omunduka ukalwa no musha kulo ohore mukunge bute ta oyukalwa na yoyu oyukabwana na yoyu uno mulishekano mulugulu kwe au nashinga mabero la kubetse bubinga hikwe dero mungu akabula roko bandu aboko kutsebo nera bandu aba abonye munga kalora kwaba sibabasha kulubasa Maake tongabwira tute siku kuu ya labwa siku 15 mwezi wa 6 yangabere ni siku kuu eya bushaba kala wa mfano barenga everema abashakulu abajane abayatima nabaringa bakimbizi nabaringa bafungwa nabaringa bakoni maake tuwe tute yabye siku kuu ya bushabo en general Nero mungu akala abo mabandu abo pasipo kujua. Eriyo omusha kulonga nabwa teka ku mfano kaba tuwa mabiro abali inji. Tata kwenye kwa mfano. Ama wate. Na imumbi ya katembi na ingata yaba no muku lukulu. Ngata yaba no lenga mede ya mede la vili. Abali kwa murango. Afana uwezi wenda kule. Juko mze. Nyamuhanga. Pale kalu nyaya tana. Si mwasi omusha kulo yonga liende wajijue chaya kabu wano mkuku. Mungu, tukashi tukwa utote mungu utasunga nyamuhanga yeno. Nyamuhanga, akala ababandu abo. Aka ikangana ya mubo. Omobe rema, omoba shakulu, omoba kuirua. omoshungu ubi omubalinga bakimbizi aba omubalinga bafungwa yesa akaka wat ati abantu bakashi bakawambo tulikuona ka wapi mulikatala kunikaribisha nilikuwa na njaa hamukunipa chakula na ile abantu toma hola hano akategori kano ka kategori oko twanga samareri tubushito rudi twanga era tuti wanganuka wote wesulu wabya cherema osulu bya mushakulu lakini omonja suwa shingwa kuangana cherema haye masera mitoka mapichipichi be wakati shira cheseda na wao abetwa era na umukategori yako nawo isuwashi une mukula nga mulwana ukalwa no mushakulu omunja na uwa vya mushakulu na u hali yoma ngiruku na umunja na u ya kupata na rio kusana necho tuangata shalivye nga tuangaya ratote bamata ula kwanza mushakulu munu lakini eriwa mumuze mushakulu ni a general anake oyoyo amata hulwa kundi yo tata wapo yo tata we bere mebyo yo tata we wa abo bushi abo ne rusharte bamula bemo omungu esawate tumfanye mtu kwa kwa mfano wetu tami jinga ndalibya kutsebu sina shinga tonga barute mfano omungu lwangabela olumekeke sina shinga rukorute bindo yomuluana au yomuseke ye wa mabere byesura yosiyo mwisho eyo tulengire noko cyo kwenu yo mushakuru awite lohala awite shumbwi awite shonderu neryo ebikangadishwe byo ute wahika kubyo ese walwa nabyo kundi omundu oyo abere mbale mbita ote wambala ne mbita iyo ikahiko ko muntu shashi Neri mbita ya bene sasa ewalwa nayo. Ngabalwa na bongo kobalwa ni mbita ya Elisha. Wanga sabira kusibwe ngamulwa note na yena ngayara nyete. Kusudi na yinyishe mbale mbita yi ewa saba kusebu. Na soka ni saba kusebu mbita yo wanganera kabuhati ewa shahika kuyo. Ni mwambu echemucha bare chuma choko mwazi otukana yako ituko watote abantu babere bano abakabyanga bakata shewedika ya nyamwanga okwela rokoshumbangu shabandu nokushabyanga bakayirahe ehamuri eribwambu koko bakabyanga bakayirahe koko yangabere yeserikali yetu yangabere ikakanisa kuku wetu amakanisa wetu na wali aho akakunga lakini nyakunga abantu baneri uwa chale ka serikali nyira hengomo na tutukata kiri watu wote amusha kulumu nubira mabya amabinyaka nyakata sawa nebusana serikali shareta kahira humukazo wa bantu abo kusudi nabo bayo mongomo ebabohwa tukasi serikali kumbe basi Mungu nyawatikia sheria hiyo mushakulu nayo kumbe ialwa ikabwa uto wamamukola kwa kwechi alo wamamukolo kwechi ao ndio mtu kalo era kusitwe tukabula roko bakadi ba washakulu bakadi so nyuma na sheria hiyo mtu anao bulikira itwa songa munduka tuwe dikaya ukiko kuti ayo yabari kukutiwa bauri kiribanzwa abashakulu banzwa njubunyikwa mire ko radio ko iyo yabare handre kwa ikishia tu era labo mosena dari abakulu yaya kwa chikumo itwa lalagani ayo ikani tuhika ko rono reno konde hane budepite otumu ma shari kula warina ati umwatsi oyo babare muhawo kinchasa babare muhawo batyambu umwatsi yuko mawo natubarikara kwa tino raporo yenyu yabiri nyihikako baparemba sheria yenyu teno sasa jenga ndemenyanga tuka kwa manana yo tute nibo ambutu kataka watu watu kali mbu sheria kali mbu ah nabo bakata wakati pata sheria yake tuka watu te shirutakire inyuwalo na mukashingira umurilolo pasipo kujua imwa pata sholagana esho mutasiko nerukishi sheria hiyo nayo ekateta shabo mbamu mbomusha kulu muke kulu nerisikia eraso nyuma ndi mwamalangera munu bwire esheria yo mukali hekasera niyo mwana hekasera ikabomba bomba bana na ikabomba bomba bakali erisikia era batashangara kabyaho netu esheria yo natukani atubomba bomba yabyasa yabihika ikitesha watikia okwebya netu erisikia tu eratashabya nero tusabere umwasi oyo kundabirike bukulu kulu ngawaza nabande bali noka abalairo ko ko mwasi oyo tukande habe ni proposition si tubo tutiniki ya mabyalwa kundi bantu bakandi bomuhanda mbolwa ya biri lwa ni proposition make mukap ebyo ebyo tukala wamo byo to propose byo to handika twatuma ebukulu kulu kuti mukatale bayumyasi abantu nga bangana bakakoloka betuba tumba beringi ibi neri kwa nabo bakane babitsupuli abyo eba turatarabyo batusuya byoko omo omo chichisa chesa eche kyoro siku 15 mwezi wa 6 kunda tukaba ya revision yebya yebya laba tukashima inyoba shakulu inyoba kekulu oko muchango wenyu omo akola analiria kahendi basi okobuma au mana balwa na bake bahi bahikaho na balwa na lakini babere na kinyo kyuma mba tusabire kintu kyuma bamo bambu sasa na itwitwe ba itwe balwa na tutoma behambere nga 40 au 50 na tutwangana hika muchi tunga kyenyu kusudi na tu tushere baya tutambe nenyu kusudi na tu tukashika motrozia me aje tunemwa kwa bereya mtu bera tute echone amena sana tuti kusangua mama nagera tukwa tute habola mwana e habola mtu habola mukulu e habuli hano inye bana mwase kunde itwekera wanobo wotushe menya mwese mwese berebe abana bakatamba na bosukulu wabo munu bire bona abantu ba batunganene munu wi lakini utatamba naso kulu wewe yo anatamba tu chitia chetia na munu wire ane chitia chetia sikande kero tuti ulizo bado na babuye bi wo watemuka situ angangerera bo kwene ni sheria ikawa yete babusha kulu usukire ku miaka 16 bo nerio na usuru wende ni miaka 16 situ ako hito gakola mu turaze meaje wanganasa eto ba akarte ake deuxième age mwana muwa mwasa troisième age deuxième age c'est bon tunashingo kone premier age nayo inayo e mwasa konde mureba andra kuba kana bombu ukukateka ringa mu université ukazuko mu mo nani mo kipusi ya universite ni kwa wale wamona hiyo
2: wengine wa universite mo
0: twa babala ako mwase oyo mai tsana yo mwase yo akabwat na ikumbe na ina shamu shakulu twa mola ako ase yandikisa ye na kasha ka yarabero tubo tukikala ne nyu itwa levya ngatwa ngafanya madeba ototu kusudi ne nyumushi ikayo imuna twa bwera magumu we amagumu oware oware yonga susiria kusudi mtu kere itekania akushabia imunashi ebereyo neritekania oluwendo lwenyolo olobosha kulu wenyu kamugatekania abo mote bauri kiribanzwa ayo mabere ulizo kuba kubalwa naba byo mu mutano Nalechende cha shabi ya mumkutano moho. Mochavere. Itu kakana ya. Pusana. Nalibia tomabia baloka teri. Eberu ya kutosh. Toka sungeche vanza. Ibe dupura choko. Ito sungeche vanza. Iba vili uriacho. Ewe vanza tomabia wabe vanza nga beni. Awo shayu wana maltretas. Mutu wa sungeche vanza chevuli ya mbeni. Sina shiwe chevuli ya mbeni nga ne haye. Echambo.
2: Echambo.
0: Aba kadastre. Bama buwa wate. Eche vanza echo. Chama vecha ba era. Mwema vanza saba. Ito vitu lako ne born. Oshi wana maltretans. Mama shaluwa hoba matu. Lushia hoba matu wala. E mungu mito ya. Amututo weba za makumi sita na ini. E madosha yu anikere. Sibu ambuwa huere. Ninyumu ulioko vuli ambe ni yoko. Chero ne chero. Mwanyumu watu wakana shaputza wakotu wa sambola wako. Isi masangala. Kusangua. Oyu watu waluwa nzolo. Ye kondasye oko kadastre. Mwotu walo muhanda. Mwotu wajakandi ya mwotu walo wanzalwe. Olo baera. Na olo tunye abu walo. E mungu mitu oye. Na munu wire. Abare wa sera. Ibi yoshibinichi kazarao. Oko bae. Basha kudu. Abo shabone maltretans. Tuwa masha lueyo. Alo. Echi vazache ere mipe. Ere mipe. Babi wana basha kudu. Abai wabi gromu asta. Ere mipe. Chichi chini honda taha. Ahabi ya nani. Nyumba ya. Eyo monisko. Tukashu watu wate tukahimbahe nyumba. Tukashu wache mabi ya andako mulo. Meshe ule warina. Na mabi ya andako ucho. Ati ambuwa ulacho kara kara kara. Oko mandu meribanizme. Ah. Nalo nilu banzalu chini ya ho. Nalo nao ser. Tuwa utu tebatahe. Kayuyo maltretase kwa waya. Bamada tu kola woko.
2: Woko banawele.
0: Ibu asa aba na metu wachiri nyuma. Na kadafoshi tu kaholaka. Aba na metu wali nyuma. Hwa nishabaga kangeni wambuno. Hobo sukulu winyu hoba.
2: Mbaba kasema.
0: Vaha. Oluma zolona loloni yaho. Nerio. Eshobaruha shabere handre kwa. Shabere loha. Tunauti kumado kima. Ushuko chiba nza echo. Na hiyo kuhundre. Nyamuhanga Musa. Kundi nyamuhanga yuko kushakana kisaya. Yuka shaminya kama herate. Na hiyo mtu wero dotebo. Basi isi tuwa tuka nenderera. Tukandri. Tukotize kandu kake kake kake kake. Tulebenga tuangana sunga. Akaba anza kumuvile butemo muhanu. Na hiyo. Tunabwire chono mkutano mwaho. Nereo chibanze echo. Mwere kakasha kakare. Basi netu eluwaje ya mapetu tesa.
2: Kutse.
0: Tunayena mahawe rihimba. Lakini eri ilo mutu hatu kawola. Ahondata hatu. Mutu wa ula nishumbaushe etu na madriye wetu na manzanza. Habari anda chitia chitia busana. Echito ututuka simbahi nyumba. Nichi wale washa ihanda kuhambatu. Mwereo. Nerole no, sasa tukande ronda maluwa. Tukande rehe nyumba chinyanganga. Na ukashe wate kasha tuwe mana kuwaho. Tukasha muri atra, mwene kwa kwangura, tushituwe kwa kwangura. Nga uwecho kwa radio kwa harubu sana kunde. Aba kuhulu sebeta zirulishi deshizio. Okomasi oyo. Nerole wa waretu kwa mire. Basi kuchanya. Chena mbateli ya kwa zolo wa nzolo. Kusangua trose tro. Basha kulubanzu wa. Amaltretasi ya baka tukola woko kusana kundi situ yungire. Mama langera ebi ndibipe ya parijeunga kwa mbuhari ebi kumule wa komersa wa kwala mo ya wa komersa wa ebi kumula biyabo netu. Ikata kane tuwe kumula vya tuwe ibebe ni musingi. Ibebe ni musimamo. Tuwe minye ngatuka rondaji. Ngatuka la nameranaji. Ngatuwa baba lako. Inyu mutemo hiko mwasta. Mwase. Tusangire. Okumwachi uyu. Nero Debora. sina sina nguwa mala ya rabo mwase wahe na uyumu ne muhika tatu waranga utiki
2: na ngala ya rabo niti obo wuma kukagala amuna kari chika ili chicho na chesaka nena na mala ya rabo niti ni wambo amale tretashi ya ya elia gali evitu ngabe tanu evi ni wambo ya Mungu kwa nana isi ba wazambu mushi ya kulu walo muke kulu walo yu jirema walo yu oyuka gala wane ne mumu ni bandu berisekiriri ya wala nereko lako labo nave iye vyavyo Mungu akatumikiramo erilwa kera nirika muno bwire abyeke buana basokulu omomisho no mobinywa na muno bwire atukabu akabuane twomulabiro momugala wewe ye Yesu Kristo tumenya nacho ko hani olubanza olunene tutetaita ibya kandi si alimu si ali yo watu kumbe na jerema si ali yo watu kumbe na ninabya omuhali yereyeti nerisi wana shata sekretaria obulwere obulyo ko mundu obulema obulyo ko mundu si wabusekerera ya ninywe bana isi mwoka kangania mama wa huyo munu isi wakanga uwashicha baba wao mama wa wakabi ya muke kuluti aka kake kuluka tasema nini hati omulu mama wa ware muke kulu isi wa mwana ewa hore kirela ebyo mama kabuwa ii washi chababu te baba mabenye kungate njere kere yanda chetia cheti
0: basi wasinja shonda mini ndambi tutulua hano chichitunga che ASSTH Association de Sages Solidi 3e Age jiwe na wene je mkulukulu chitunga je Norbert Muhindo Safari je unanyane hano
2: ngao la omu kabuwe ndewe ndabora
0: basi tuwa tuti wasinja musipo mbuya tuwa mbara ndarela nyuba luwana wakumu wanabuwa ni nyuba shakulu nyuba kekulu nyumu tre mwasa tuwa mbara ndarela mbore kreamu katabatewe ya maturo zi meashi ama peka nyukumu yonobu shabu wakabu langa wewa tichi mwase yotu ure tuwa mbishikahari yore tuwa mbige kinchasa mwase

0: mahindi.
1: Tusikate pia miti ovyo ovyo sababu unatuharibisha misitu.
2: Tusipande pia miti itakayozuia milimo yetu kukomaa vema. Unapolinda mazingira safi, uwe pia safi na kushika kanuni za waganga.
0: Nesaha ya yu amalu ereni ya kepu wako. Etu ati mitokondeja na muhanya.
2: Hansi, planter un arbre, c'est se procurer d'un air pur.
0: On a ne moulage ou sebeka omwila biro muradi, food security, bashu baswaga.
3: FSBB.
4: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu, nyihurikirire. Okwikwa manano bukake, owe sheferi yetu ye baswaga, etwebo si trusabirwe, erereha ebetase ne palata.
5: Wahinganya, vandubo mashobiro, wakulima, wagendia tukutuku, wagendia shongurubani, na vandibo si, tubirikirwe eresora ebetasi hau mane palata, okobukake owe sheferi yetu eya baswaga.
6: Omulayono niwe sheferi eya baswaga, eika hirikirira wachinyalumbukane Star RDC,
7: omwilabera omuradi stabilizasyon erelevma, omoche huo eche Kongo. Ngaso leche tasine palata, busana nengula kulano.
6: Eye sheferi eya baswaga.

naba famina ngai. Tokomi na katikati ya lac, batu edindi. Mer, mokumbi bato, naba famina ngai badindi. Siko ba yisinga na sala choix, na sauve mutu moko. Na recevez nani entre mer, ba famina ngai, to mokumbi bato.